ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇಂಫಾಲ್ ngasi irai numit langban gi tara mari ni pan ba chakap de lising ma sama pal ni phu ni pa september gi tang kun manga ing lising ani kun taru hauje ga yuki pung manga ma kai tare ngasi ki kangla senel gi ahan ba thoram parim sandok pa hujeri sandok se riba midim bai meter cha humni pudas ni ama kilohertz ani pan mar phu ni thoi thoram ta bi riba pum namak pu khurum jeri

Koyol ngawi ma suoi ma nga kha lei ma di kum dam suoi karangi lai phum ma kuang i sayen phum bi ma thak ta luang

hei ima nung sibe Manipur. Singlul mapal na ko silipi. Pusil tapi, asan mirai nai tapi, malim ta anisu tapi ima. Kurum zari na sa singa.

0: 제가 네.
1: nga chigi na som de ta bi re kongang dan no ma thoram si da pung dom bang kongang gi ma pau ani su ba saru thoram pu thop te teng ba ma sing di yumna mem ba loi tong bam ranjana ma di mm sanayai thoram pu thop pi nong thom bam roma nga chigi di khonjena som san dok chaba ma ta si de loi jare

Matangda mo lokasari pa isa isa. Nga iko nang sa firm da. Nung may timpahari ang madiyan sa mabang bilasin ni Anipo na sabi na ba, Biza yung Tukumar Sarma na sayang ba nung may timpahari na sayang ba isa ni. Isa isa po kan birakli ba na. Akas ba ni Imphalgi. Maru top awang lay kaidagi laisram ibohan bi amadi laisram laimhal ni. Adumgi say kudol tamzari nungay na tabiyo.

ngai khota ki si tabiri ba marup sing bu adom ge maro mutum lang len tona taram nok chari khurum jari ngasi si rai numit oibana marup sing na sms ki khutang da khanbirak pal ba mi sei sing khudol tam chage yukshibina chatba mafam khuding makta chatkani mami gum inagani senagani khanba marup su ekhoi ki ngai khota ki si listener marakshida soidana yarum gani khanje hanbe sei sidi nungshibigi matunga koin inaba pamba marup sing haibatare makhoina tabadana hena chana ba haibadu oigedoini ahan beisaida marup sing

0: chakla be tiro.
1: Anis, ima yang kanu hona riko. Sang ti na bani kon ting ise.
0: Ai ki tongan ti biu.
2: Has. Ai ki tongan ti u kae na. Isa di chawra amni na tongan na saning amni ne.
0: Tongan ti biu ko.
1: Ho ti ni e na han de ge dum ti ri du ni.
0: Ai ki bukam ama tongan na ti u.
1: Masih ngang si di ba.
2: Ai kui ga pun na chab di ke de wi.
0: Ha. Tugat je.
2: Jamine. Nasa nupasi ngantana ikhoi si mana yaroi dauri. Nupi thiraga tonga na sage hai dauri.
0: Chak thiru ima, chak ti injang na sila kanu, injang ti ngota tonga na hablau.
2: Ass, nasa nupasi loi rehe, ya dauri.
1: Ho ase phariba ne phariba, tamodau na samsa samsa.
2: Aina samsa samsa iya ya ba, khara samjin basi na nangonda su thabak samsa samsa nungai tro. Nasa nupati namaudu na samsa samsa yaroi dauri. Namo wadori ne.
1: Oh, thabak niyom da wabadi wasanu.
2: Oh, haujik taki namo yengchen ba haure ne. Ha.
1: Se bungo, charo se. Hema, ngai ko sari banin he, nakutu hamdri ne nang bo.
2: Sidalo, nakutu seng hamduk si.
0: Sida ham ni.
2: Kumpak tu piro o. Ising du su kare hajelo.
1: Masigya ngang se, maha oidori po niko.
2: Aisu ma dong na tawram madi nang wani.
1: Tamo su ne nasa na paye na khanja bai wani. Nasa ay na angang se makut hambi bai yari po ni. Thang na bai singa du su khara dum yami rapa yari po. Ndi
2: tawri duti. Ngasi di nasa yeng bada pungko. Anis, tap nasa si. Ya masa nasa ba thakpa ya soi ya nganta ti i khangiko.
0: Bubu mapa maya ti do sana sabagi
2: ya. Mani mani sana sabagi ni.
0: Kayam sana sai.
2: Yam sana sai. Sidagi nangi dagi hena sana.
0: Paira kanu papa.
2: Nga maru man bige to ni ne.
1: Mi to ngan cha ni na cha khra du bu. Khit ye lu ran kai to ge.
0: Nga ma tum papa gi na chawi.
2: As na sa si ya do ri. Hauri ne.
1: Mo ne papa na chaw ba han oi ba. Nang na angang ni pi idana aduna ni ko
0: ai pik pa je thun na chaw na ba nga ma tu ma chaw ba ja ga do ba
2: na nga ma tu ma ga hapi ro se se ani sar di yare na
1: ha se mama ne khut se eng na ham do ga nga ma ru se man bi ge ko
0: man bi nu ai man ba hai ni
1: si nang si di
2: ba mapalam gi school da tamba hostel da thamangang sing do nga maru yu ni edna nga pije de yen yerum pije hai do ekoi su chakri jaw se na khara mapung mari phadri phawdi ha
1: sai koi su jara si ba tv se re lak dau re
2: anis e pagi bungo papa wa hangi se ta papa ga mama ga kanana nungsi hayo papa ga mama ga kanana nungsi
0: papa adu engon de yam na wai papa su mama su nu si di
1: ma tan ja si da kana nu si bo number su khang di
2: ku he payu kai no

0: ponda nu si ba konjen makai di tare sek uning nong pa do unarga yeng bana pente peloi ai ki wai do na inak ta leimina ni
1: adu di kaluno hanjel la hanjel ai na ha ki badune ai ipuru balai isanu pa ma sule tamogi sunu pile anga nga homni hai dai ne
0: adu nongon da ai gi anga ama nangi na anga ani ai gi na anga mari
1: tamo adu gumba wa khanga di khanna gumsi
0: nangi yungi tamoga iga kanana nusi
1: adu di sangdam na ba yaroi da
0: I
1: ai khoi yungi tamona yam hena nusi una banga sina aroi ba oira siko phon chu am hanna tawran ai khoi tamo se khang ba gum tawi nong ma choi dena chok la kan
0: aroi ba gi wadi nanga na khoi tamoga una ba yum du de leiro ba ngasi ayung na aroi ba oira ni adu ga ai gi di ngasi na punsi gi ahoba adu ga nangi nu pasu ai na aroi ba oini se sigi nu jaw su marum sida mapam se kanam tu
1: ai nu tamo nau sine nu se ai chala ge
0: nati chi phamo ba se phamo
1: tamo madu yaro madu yaro ye thado thado
0: ho se
1: ho se nau sine nu hai sine
0: ai
1: ai na wonda lebe chung ngam ngam
0: kai

0: 허직 붕어 훔따래. 마는 가했더니 하려면 그다이도 저크리노네. 푸원수 수시 없다고 그래. 마는 저크리바 공품누나 띵카뜨나마 사루 나나 끼나.
1: 아빠!
2: 러러러 그다이 아이 라이크도 빠비게.
1: 마마라글라브라 마마나 아이기 헬리콥터레야카네 하바니 마마라글라브라
2: 락트리예 세 피홍도시 아두가 자라와르시고 아두가 마마가 아이보이 에코이닝 학등 산나르가네 아두데기디 라이릭토바코
1: 하나시 코나 자라와니
2: 풋볼로 크리켓라능 산나두샤
1: 볼가우시
0: 뿜터룩다리 허시퍼블락다바니네
2: Hello, hello, Imara.
3: Hello, Emma. Bungo, Kanta, kari hai gya?
2: Jamini lak pre Emma.
3: Lak di ne? Ekhoy desat kani haram bro.
2: Hai di haram de. Kethel phawudani hai dana ayuk pungma pala doi thoki bani.
3: Adu di ma di lambi lam khang daga khudong thi ba thok dana hospital daga leh rezal ni he.
2: Adu magti thom moi de Emma.
3: Kana na khangni bungo hoji kan gi gyan men ta da na gari thongna ba sina ba hai bani ne iman hai che
1: papa mama ji
2: bobok koi da chaki bani bobok tu masangam di hai adu che chak to sa tho adu ko tum si haying school chalu ba la ga ne bobok koi da ikoi ni su chalu si ko
3: hello hello
2: ima ai pai jeri
3: hoji phago yorok tri bro
2: Halaktriyema.
3: Kali nona hai sih bu. Pung ni pan ma pentara pahu pada katai dengan nona mana sah sih bu. Ibu ngah. Aduh di nang hospital dah sah laga muka di yang usoh nia.
2: Iba, hoi yang hal oke.
3: Angang di kamp dauri ya.
2: Cak syari.
3: Kali nona mita huri beli lah sih bu. Aduh ma di phone pai sih bro.
2: Phone di ngah saya phone switch off lagi kira ma.
3: Pare pare ibu ngah. Ayo bi sah lalu lagi. Pau mu pau nara si, ima thame thame.
2: Ay ma.
1: Kana no, mama ra.
2: Hoi hoi, bobok to na bakhara di phare, haying laki hai riba. Hello, hello, ima di ekhoi da lakpi khinu. Lakpa tar su angang iskul zati zate pau long nara ga. Karigino hai bada ima haksangam de. Jamini ni ma ge na ba scenery na I haijin jarabani
3: hoi hoi ima bhat tare no mo no mo haujin khre nei bungo aso apan demand re khabar da ga hap ka da
2: ima hakum sida madu ima gi su ai gi su mixa thi bani mi mang khi bagi maung da police ta pau pi ba di phai adu su ngasi haiyang si yeng khi si dai ma ai singna ba su lei
3: kari singna ba hai ba
2: hoi Maksi anda mobile phone dah wari kau ini sabam tauwi. Ahing dana ayam besai ma.
3: Aduh bunang na kau kah bayar dah hai ba. Ha saya bayar dro.
2: Matau sum yang bani dah.
3: Is. Lam hang tu hang dapur aga. Ha tu kau tu piram la badi kam dauni. Ha. Hujur kangi mobile dah kau thok laga ha tu pesе. Sat nabi woi de badi dah. Ahi pakat panal woi de. Ibu ngah. Nang si bu onthong na pangi dah kau. Nang bu pangiro singiro, kali hai tu ino ima bahap tadi dah.
2: Ima.
3: Nang iwa tu tahap ada ima pakat panai isajet loi demi.
2: Hujik angkau hot pa loi raga, lay amuk iya kata pak ko, adu dagi lamjel amuk papa ga sian kata pak.
1: Lay ek pa tamliba lamjel tamliba kali gino.
2: Aina nahan hai budu nang kau ramale ne. Kis talent han thai dana nakhoi kum angang mayam angkal lamjil laik patana ba lamjen yang batana ba ohum ohum tu pullaga khwai de ki number yam phang bodo madur makuk pass
1: makuk ta babu kali phang re ba
2: a makuk ta bagi paisa su pi ni hai certificate sanapot achoba ma ado ai papa wa hai ge mayam du thengna ba ki da ba hai bodo maru ni madu tamga da bani ko
1: Ai di lamjin yam na yangi da bubu na cycle thaw bu di ni na yangi wing wing wing papa lamjin han na jin chi angka di ai hai le
2: se se se
0: ꯅꯈꯣꯡꯗꯣ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯒꯗꯕ ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯜꯂꯨ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯨ ꯊꯥꯞꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯦꯟꯁꯤꯀꯣ ꯆꯦꯜ ꯆꯦꯜ ꯈꯨꯠꯇꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯨ
1: ꯉꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ
0: ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ
1: ꯃꯃꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯅꯨꯄꯣꯛ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯆꯠꯇꯦ ꯄꯄꯥ ꯅꯪꯅ ꯆꯤꯟꯊꯤ
3: ꯍꯜꯂꯣ
0: ꯍꯜꯂꯣ ꯏꯃꯥꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯥ
3: ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ
0: ꯏꯃꯥ
3: ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯆꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯤꯚꯤꯗꯁꯨ ꯎꯠꯀꯅꯦꯌꯦ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯏꯔꯤꯀꯣ
0: ꯏꯃꯥ
3: ꯏꯃꯥꯗꯤꯅꯦ ꯏꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯗꯀꯣ ꯁꯤꯕꯅ ꯐꯔꯤꯍꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅꯅꯕ ꯇꯤꯚꯤꯗꯒ ꯎꯠꯇꯅꯅꯕ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯗꯨꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ
0: ꯏꯃꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ
3: ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠꯇꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯄꯨꯝꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ
0: ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ
3: ꯅꯪꯁꯨ ꯂꯥꯛꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ
0: ꯏꯃꯥ ꯆꯠꯄꯤꯔꯨꯁꯣ
3: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ

0: SDP 的地，昂昂里昂里都不是，可能要的吧？那得克拉克拉要的，都不
1: Doctor.
0: SDP 的地，不拉 red cells 不拉 lock 的，阿多那 red cell contamination 很多，阿多那马基那啥个 advantages 的，马基 group specific 比不得说，都亚姆那加拿大派达的 alumnization 很多个，阿多那可多 minor 的 SDP 加拿大些。
1: Hoi, phone call tu lo kuch ge. Hello, som gi mingle from tak. Hoi.
2: Sir, phone to se mizoram de tom deben.
1: Oh, mizoram de ki deben. Takbir ho deben.
2: Sir, ye koi doctor de ki khangje nengi se. Doctor pe ne koi ki mi se koi na blood test na usme toh ro da koi ki platelet se niye magle. Baada doctor na platelet ne mineng si hitak cha da diya roye na hitak cha. Platelet sa magi normal range da kakalak no kono siya. Queen sang bhai tari. Almasi ki matang takbir ho de ki donor ki mata ama takpiri ba doctor na ado koi ki blood stream group se mari ne ba ado recipient na any blood group ma de ki platelet se lo ya bra habi matang ki tan takpiri ne
1: funny funny
0: ahan bagi platelet ne bagi maram sidi sidi medicine doctor or hematologist ka phajana tana bana pharani because platelet ne mai maram si am laigre ado na hidak se any koi na platelet ne ma matam da su pain killer gumba NSAIDs kok chik pa chaba se haidi si se yamna chekshing ga damni because moi di platelet se destroy tawe ado na platelet ne ma mida koi na pain killer or any other khaidi randomly hekta pharmacy da gi lor ga kok chi ena pangcha chabi da ba ado ga moi na pirai ba hidak to kari maram gi no or something kari gi no ado phajana tana bi raga platelet increase tong na bodi hona biro but again koi infection gumba lagi ba temporary oi ba oi raga di khara lerga haidi for example dengue hairo da gi fever lagi ba viral fever gumba lagi boi tari temporary te platelet se nem bai amu increase tor kani but in other extreme cases ta haiga di koi na biopsy to ga hairak pa cancer gi early stage oi bi ya ba gi conditions u miam lai bani na alo di koi phajana tana bi raga condition se yeng thopiro thrombocytopenia gi di adoga akon bada huje hairba blood grouping gi hairaga di hojik paw da di akoi na tawri se blood group manaba donor dang da thiraga patient da copy haidi a na ba patient oi tar di a patient a donor puraga kappa o naraga na o kappa adumaina koi na patient se da or any other blood volunteer se da or any other donor se da koi na group specific thiraga oi na kappe sdp gi di adoga koi na patient se da or any other volunteer donor se da koi na group specific thiraga oi na kappe sdp gi di adubu laibak phabana handak siza da anoba machine lakpa se da akoi gi anoba mahi ama platelet additive solution kawe mahi ama se koi hujek indent to gre lak ani ano si ki kanabas na kari no haiba matam da akoi na platelet semba matam se da mahi je hapsan graga platelet se da sdp da mix to raga si ki solution se mix to khrani ado tawo matam se da kamain to ge da ngasa gi plasma haiba di plasma se da koi antibody me am ya weba si ki maram na ne ngasa koi group specific theory se mana ba ngasa gi reaction to undoi ba ado bu platelet additive solution jan to risna ngasa gi excess koi yauri ba plasma se loin lok to khraga pass solution je hapsan graga patients na any group oi bada donor na any group oi bada mana pi ba yara ne ba
1: se koi gi o na a da su pi ba yara ka dor ba ne
0: yara ni any group le tana apam bada dona donor nga sai thi bada wa ba adu do pa na le roi si gi pass solution se le rak tara di adu na adu ga nga sai gi plasma da lok thok rabani na antibodies me am lok thok rabani na ma gi koi gi fever ta rok pa gi chang antibody formation gi chang se am handara ni advantage se adu ga life span zu moin hai je 5 days ka thamba ya ba je passes na di 7 days ma 2 days muk life span extend tawra ni aduna advantages se pass ki adu lai aduna sigi se koi tawra ta this is the koi hai se notice ki han bo ni di hai koi ki ngasi bo koi rimsati or janim sakna tawdri aduna sigi solution se lagadi any group compatibility lai right but till now adu lak tawbo ti koi group specific donor in a thira ka patient da ka
1: okay phone call te lokha chage hello song gaming le from takpiro wahang hang bio hello aduga se doctor nga sai takpir ko sing chi da gi miyam nu su soi da na blood donation gi sakwe niyam kana campaign tawri adu na hujik se blood donation gi se dai se da na whole blood si aina unit ama donate torum bani aduga se dai se da na koi blood donation gi su campaign tawri ba sumai na koi gi sdp hai tare single donor platelet che platelet khakta mag ai donate tok jage hai ba gi su koi gi kanoma masi gi wakalon dai pra kamai tok yak ta takpir
0: lai sigi single donor platelet se akoi no zui ham encourage to we have the whole blood donation awareness de khara wali aduna akoi na pami je hoje sdp gi su thrombocytopenia na ba cancer patient da yam da kar ba matam da lai ta ba or patient da phang bangam da ba condition la pani na sdp gi donors ing je yaring goi di whole blood donation to gra ba already hai di hana isu bi pi da ba mina di sdp donor oi ba ya de aduna whole blood donation to gra ba mina la aga koi si za blood center or any center da chalaga hypet magi eligibility criteria se assess to thok piraga haidi magi vein phabra khwai maroi ba vein se amaru oi adu
1: gi
0: utong sing se si amna khara phadrata di machine du da thajan ba matam da problem se e flow se lakta da di koi tit tit khonga

He acts funny in following Tanko program na. Achu. So tangwi Tanko program. Gzin pung pangamin at hang mati kata ay nang siya da hapokli. Kala pung turuk minit tara kata indang da. Itum na. Achu ipaw kala. En pay show kalang sot nobing na. Kasa krar lang maron maron nga narum sa. Itum na achu ipaw mang narang laga. Remake. Kapta, paisho kalang sot na nagsakar la juhomile ng namilo.

tangkhul gi thaurom tabiri adomna thaurom tabiri ba si akashvani imphal gi kangla channel da gini channel se dang si amadi haying gi sanduk sa ga da ba thaurom sing ai khoi pun namuk tang khangmin si thaurom pareng si hek khangan jab loi ba ga lanthok sa ga ni manipuri filmi sei mathang mathang waina ngasi nimidang pung taruk mine ni fu kongangi thorom da thamjari ngase pam sana thoi devi ne sap khunung ni sei amedi na tabugi sakti wa laba mioi sing na thengnari ba kudong cha da ba sing haibasi gi matang da doctor sanjya lata yumlembam associate consultant ent babina hospital ga unadani wari watai saba pung 8 minit ni phumanga chayol sida thamjari pung nipal lanthuk sagani radio lila hiranba lila sigi aroi besaruk lila sanabi kedaba rupalaya theater gi lila kangbu naharol gi khanjal da thamjari youth night ngisini midang pung nipal makhai pung mapal minit taramanga nga sepham sanathoi devi gi khunungi se amukana thamjari yaifa yumbal da yumpha moi balila macha anau ba mapok tahan jagani ngi sinami dang pung mapal makhai pung tara tabining ba manipuri film isai gi kudo lan thuk jagani

tongan tongan ba manipuri film da ki tengat chaba isoi sing mathang mathang tabiri tabiri ba sia kaspani imphal da gi ni haujik sanduk sari khunggang gi thauram

0: doctor na thambiram ma tamda sisu khatang ten tak na hai biramu ba
1: aya mana mi sing jina hai de na kong ji pumo pakan da na kong da koi gi janam je hap nei bu ko janam je kai gi hai de mangwa anti inflammatory factor do adu yau bu gi ne ba de na kong da pumo pakan da na bu khut pa yau de na adu kan da haji gi janam je hap pakan da ma gi pum bu do adu du hanta gi bu gi wa ne ba ko adu adu na yam hena treatment do oirabra hai ba di lai ba phapa mi de de nu phagi ba yau ko adu khang da na ke no taw ba ni na yam hena adu na phagani hai ba di oi de akoina miyoina nakong se koi excitement da clean pang tok tok zo bodong sai hai zagi bodo ade ko tani khang de khojin thang ni khang de any yo ni khang de atmaina clean taw ba se asi je taw bi da ba adu ga nakong se yari gai de akoina andum dry ho hela ga thambi ba ko iru jaba lo re matung da so andum akoi gi tawel ma la ra ga andum tai thok bi ba ko adu ga yam na ahu ba ma khon gum ba da koi expose taw bodo yari gai de taw bi da ba adu ga isana andum treatment taw za ba se asi ju taw bi da ba adu any infection gum ba kai no gum ba la e khala zi ba ko adu ga la pa kan da tuna na kong se treatment taw bi na hob na phai ba ko ta ho dog infection tuna spread oi ka kan ekoi treatment da shu lur e adu ga recovery la pa kan da zo theng ta halle
0: oi do ga doctor chahi yam lak la ba mioi sing ama di imung manung gi mioi sing sina jection ba ya ba thaurang sing se kari kari le haiba du su matang se thambyu doctor
1: akoi gi ahalaman chahi khriya ma aba adi na kong se ta ba da kha ta kha problem ta thi bale da na ko ta ba han tharak ba moi akoi ahal oi ba je moi ta ba de warak toi ni adu ga mo koi se emotional su khra dum oi re da na ko asima tam se akoi na moi koi se wangang ba kan da yam na lau ra ga yam sangkat ta na ngang bo do adu to pi da ba moi ga wangang ba kan da akoi na maning de gi ngang ba se asi to pi da ba haji maning de mamang de gi akoi na face to face mai on jan re da na on jan ba and the mokoina zo akoi gi expression mind adi kai sign to ke se ying na ba khon ni ba kwa akoi na zo khang tap na wangang ba kan da slow tap na ngang bi ba kwa adu ga magi kai no sign do phajana mai ying bi ra ga ngang bi ba adu ga moi je kari gum ba kan da any infection gum ba lai kai na kong nuai rak tri ta ba kan no inquiry sana ba kan da problem lak ba ma li khala se ba hospital da tu na pokat bi ho ba kwa adu ga khara mana do mi hearing aid machine device gum ba se jina ba lai da na adu ga na check to bi ba moi na di ta rak tri ha ga da ha ji gi me changing do adu ano phajana function dauribra natragana problem lakbra do adu yengtok bi hawadam
0: aduga doctor khoi gi implant kumba taubagi ko na gi device hapagi matang sigi su khatang tentang na habiramu ba
1: akoi na implant tauba patient je haidi na kong se ta ba kan da grading je khoi na mild moderate adigi severe profound haidi na leibok mild moderate adi azugi implant je hapna de akoi na kong se haidi profound depthness of more than 90 decibel or near total haidi ta ba wala pase asigumba mi si da na kong ta ba gi akoi gi implant se makoi je akoi ne advice ta we bhai na kong sigi akoi gi manung da directly stimulate ta hol lagan da ne makoi je na kong ta hal lang ni ngai ne
0: aro go doctor loshe lakwa si da aina hang jan ni se ahal lama se akoi na ma se mana ta da bani na su khalla ba mangon da chum doctor yeng thok ta bi da akoi na worry shan ba si da su mana ta de mangon da wa hai ba ga se ta de ni hek hai ba aro go mana ta drama le ne ma gi maram da khatanga mana ta drama ma le ne doctor meng thok si ra na tracker mai tau sige kai na imu manung na khanna jaba matam da na noina ngang nei do ai loi mak tai ai loi mkhangi ai ka shum ta na pang ti he khai rak pugum ba sugum ba si su thok ta banate sugum ba gi matang sina karam ba mi jing jing bi doctor na
1: ti mi ema da ko khoina nu yum da zu khanna ba do kau ba kan da ta de kho te hai ba se asing bi gi ma se taram da ba su oi be ai ba ko na ta ga na ta ba su be kari gum ba kan da khoi gi silent gum ba oi ba yani me am sik environment matang su yor idana ko adu gum ba oi ba kan da na mo moi se ta ba nga ma kan ni ba nap dem ne so ba kan bu gi se adi yam na mi yam jina hau na TV ke ga me am thagat na mi mi am da dong so so wang ang zhe de khal zhe ba adu ga da mu ji ta ba nga mu ba mu khar wa ga ni ba ama tang ga taw na ba adu ga da de mu ta ga ni ba adu du na ma na mai hai tai hai ga sne normally fully tai hai ba di hai ba ya re ba ko phajan na kong ta bi te se da thu ma tung da ma ji phajan na bu ta ri bra na tra ga na kong ri bra do adu khang ga ni te sar ma tung
0: yam nu ngai je doctor aroi boi na na ta ba gi pangal wat la ba ama sung na ta ba gi pangal lai tra ba mi oi sing gi oi na thambi nimba wafam sing si doctor na ten tak na thambi u ba
1: mayam na khoi na ta ba si da kai ro ma problem any la e khala zi ba ko adu ra ga di andum first screen ta ho ba ze na kong si yeng tho ba ko i play ra me khala se khoi na kong du gi cha na ba ma gi treatment je thu na tau bi ho ba thu na treatment je ta ho ra ga di akoi any phai permanently loss oi ga da ba do adu di ka lo ba nga me sum sum theng da ga ga di akoi gi treatment da shu wa ha le adu na any problem le di ent doctor am he ta ka ta na bi ho
0: yam nungai je doctor sandhya lata yumlembam associate consultant ent babina hospital khabishoiga doctor ki chilaba matam kai thok pituna unna jona wari watai saba phangjaba doctor bu thaga chari
1: mayam so amuka hana khurum chari
0: na tabagi sakti wat laba myo sing na thengnari ba khudong cha da ba sing haiba hiram sigi matang da doctor sandhya lata yumlembam associate consultant ent babina hospital khabishoiga nache ga sanaba

0: 나숨 코인이 뭐 부비 그러고도 보니 여고 이런 신하네 아루보 이빡담나 코인이 뭐 부비르니 아돔 센터서 그러니
1: 아두다 뽀뽀아 라기만 아돔 열어드라.
0: 오이래 여우라가도 보네 살라시코
1: 헐.
0: 라이길래 박 여우시코 닝테
1: 헐.
0: 박이 뭐가 땅이 바보하고 그렇고 니께 세 나까지 좋다고 해 이도 깐나 빠이오닝 탭세 부부 부부 라이 좋은 게꼬세 시다마 아유 시다마 하이옴 시다바
2: Hobzik Tabiri, Radio Lila, Hiranba Lila Sigaroi Besaruk, Lila Sanabi Kiba, Rupalaya Theater Ki Lila Kangbo, Akaswane Imphal, Huzilan Tuxeri, Naharolgi Konjalgi, Youth Night.
3: Youth Night ki thauram tabiram ni bapum na magpu atom ki maro gaitri sarang khel amadi
4: debek to koi jamna
3: taram nok chari
4: khurum chari
3: debek to ikhoi ki Youth Night si hau tringai mangoi na na ikhoi ki thamjari ba phone number se mukta tabiri ba maro sing daning sing jage
4: hoi
3: 7005489767 amuka na ning sing jage 7005489767 thamjari ba number si da marup sing na sms adagi khoi ge whatsapp ki khuthang da isai kya khan birak pa devik to madi gai chi khoi na khawrang na ngai chi adu ba devik to sumai na hai ra su ai khoi ge lady ba mobile phone chi da isai kya thazal lag pagi message kya lag pagi ai khoi uba phang je adu message se lokha chi ngai da hausik se langban tha ni cha li ba se
4: mani
3: adu langban tha se haina ba su lai khoi gi ipai pu sing na amu halak to na ai khoi gi nak ta ga lak pi ba tha jan na ba ha ba ta re do haying purnima oi ga doi ni na haying se khoi gi langban chara tam ba da gi tarpan uso ka kat ka da ba i chin ni naw maru kya ya wiram ga ni ha na su khali
4: mani su ba ni
3: adu si gi iroi na na ha ba ta re haying purnima oi ga doi ni adu matang si da ai khoi gi yam sak nai ra ba singer sa ananda naga sakhi mama na purnima oina lega da banong wali
4: wali bitaz ga hina bada ba
3: hoy adu mak to ningshing ai bata re lak pigi lambi da su devik to su ubira ungani
4: hoy ngasi se asum mo ning gaitri ai hak na su ngasi gi ko gi agas ban ning fal gi station se ya una bufanda ba matam da su lambi da mi me am ko dum tilla le ram ba adu me am si ya mara ora no ga se lo ba do haying se purnima su we ga do ni adu na ngasi si taram ini supan benina
3: thase am thaza ba to
4: hoy aina ju thase ha pe yang am ni ngasi di thase ka mai to baza no da na to thazu yam phaza hoy
3: thase am phaza ba gi roina na han ba message se lo khat si ai di se si am lan thok ning wani na og du ga khoy gi yu na ki matam si su yam da bani na han de se message lo khat chagi thabi di ba marup sing gi ming am tang pa thok chagi sana thoy yai pha ba amarjit priya hai marup singh se meyang imphal de gini hai na thambire duga makha da wahai khara thambire kli marup singh youth night ki thoram masi ai khoi ki chak chab gi pungpham ga yam mana gali aduna chak cha cha na thar ga ta sa bani soi de na khanbira o hai ba wafam su thambire kli
4: hoi ado akhoi na chu sak sari ngai da ai khoi ki isai thazre ibisiga he mikup si sana bu ibani na som na tavining ba isei singe je thara pu matam da thamoi de tinga pan gi dena musa akhi sari ba sa gi singe je mu hagat gi batho oga di mu hospital la yona ba gi bi bam su le ga de ni dena isei si khudol tam jarak na ba tau ge sa gi sing di habi ganu
3: khan bi ragli bi isei si na hu khare athoi ba so ram sa mang na sai de ing ba du ga ma sa mu ki konjel da sairang ba na lam yan ba mg isei si khudol tam jari

0: de victoria am pasava ishe masu tamina kre
1: hoi
0: ishe me ekshida ningshing jari ni ai se ai oi drava su lam lan bi ni hai vadi thamu shine ya de hai
1: hoi
0: kai pa bi ke
1: ado ai gi di hai ning ba ado hai ba mak tingam da ba kana mana ka iwa mai ka di mak mali ba ishe mak ni gaitri ado bu ishe je ira pa matam da thamoi da phauri ba si ithorak na bu na matam da awa ba ka yam di mayuk na rong ni de bu hari ba si ngasi gi isai me ek si mak ti ngasi gi tavir ba sing gi lagta thamoi da di mak pan ba mi ek am ka ti yarong ni have ge se pa thaja bu di lady ni kai
0: mi rakta chak chan chan na tavi ki ba maro sana thoi ai fa ba amar ji maro priya ko si am nu ngai na tavi rong ni have ge thaja bu do lazy do David to hosi se koi message se mi am lakshya lag pani na makha ta ba se mu lokhat na ba do si
1: hoi mathang se message sam khol khol sari e duga thabri thabira iba message si sagol bandagi subasna khanbirakpa isai ni duga marupna khanbirai ba isai si tharoi an hai aduga isai si hokras ki naitong khonjil da sakpo ge duni duga sei reng basina prem ta khilamam oi duga sairang bana arun pian oi adu hari ba isai si ma ngasi gi marupna khanbirai isi suidana du mukhajara ka duini
0: hoi hari ba isai si koi ki mayam na thaitok hindok na sakhangnar ba hokras ki diyam na latest oi isai ma khaksu oi bani

0: Gayatri. Ako na isay di tara kanda isay gis lyrics da ako na mukha thengna zai maralai ba tirunu ina kun ba tirunu hai ado simi pum kudimak thiv dina te do gayatri nangi mota kai lege am to have you ne
1: masi nupana sakwa isay su oire hero sina heroin sai do da hai ba male do nupi amoi nai nupi kunai gi tamak seng tok chari hai ba tare
0: hoi
1: ai koi kaisu maralai ba ina kun ba thiza de
0: hoi aseng ba thamui seng ba maduna maruni
1: mane maduna maruni
0: hoi aduna hojik se koi na isai phasa ba mukhu stamina gra bani na sms asuki mitik thaji le duna mayam gi pe na bida mukta isai sing si kudol tam na patau se aduna karam ba message sam lak pagi have something
1: thank you sai ba thok zara ki de bik to thabi ragli ba marup se ji rio aduga loyalim ba hai sarda university ge hostel da punna laimi na zabani ai khoi la music lai pa zaram bani to bolle paga tharoi gi sai je ta zari ai hoji kusi mol tharak ba sms oi ni yam nung shi hai ba ta re ta ra ga ithil lama ga phaw ra kan da ai khoi gi thoram sta ga saru ya bi rak pa se khan bi ragli bi sai si na sai hum gi chek la gum hari bi sai du ni khan bi ragli ba se
0: hoi hari ba maruna khambire ba isai se thoidok hendo na mayam na ta bada adumak yam na nungai ba thamu de hektam pan ba isai mugte ori ne
1: nang bada ga nungai ba
0: hoi akoi na ga gari mug ga thaur ga numidang wairam ga europe matam da kitang akoi gi miga kya satta ba hai ba ba na kan da sanga man ga se uba lambi hai tare si daga gari ga thauri ngai da kitang yam ho bu juna ta ba kitang hai ba sang am da ga thara ga gari ga thau ba yam na nungai ba isai mug kak su oi di ne
1: mane
0: hoi masi
1: thawai ga nungai tra ga di khari hen na mug thawai nungai ta ba matinga pang chi kudol tam jege marup jid rio marup doyalim bagi isai kudol tam jeri

0: 대백도 nga sai de gi sai se ma kan ma kar thar ak bune du bu mu that ning da i sai hai ba du oi
1: hoi a khwin ho ju ju ta ri ba i sai da lai ri ba tan si su a khwin ga thabal song mu matam da
0: mani
1: ek ek to bu mak ne ba
0: mani
1: adu ga khwin ga sigi yam nuai sin amu ani su bu da tha ki ba i sai du mak su a khwin mata wa yam sa na ba thabal gi tan nam khak oi ba aduna a khwin di station manung si edam thabal ge chu ni
0: mane ado ikoi da suna te live ta maru ke thabal chu ni ho si ado maru len thoi shalam gi mrs ma comment hai bata re khoi ke live si da amarjit ki sai se amata lai ta wa ma le ai su amarjit ngak te he khan ba na hai ado maru amarjit ki sai se lai ta ba na te maru na khan bi rak ki ba isai do maksu ngai jari se hai ba isai du ni ado maksu ikoi da lai ado khoi gi ngai ko ta ki si da su tha ba du maru sing na ta bi ram gani ado hoji hoji ki oi na khodong cha da karana maram oira ga ngasi khatang yini thabangam ja da bose adu nai khoi mathang da suk choi choi da na thaja gani hai na utang seng tok chari adu de bik to matam si sum tension e adu nai sms se khara thuna lo khatcha ge me am lai bani na mathang thala kho chari ba sms si bu thabi rak liba marup si wang khai da gi ichan athoi ba amadi bharat san marup sing na khan bi rak libi sei si na ipifani ben da gi manglai pak hari ba sei adu ni
1: hoi
0: khodol tam si